0: papa enti wadaruma oti enka na wama well yenhwe sebi obi nyimo panyini ya obetimi afre production line no e 0534186209 0534186209 Dina Daku wasi opese wode bibi kakrama mame no ya nani efra no enti fatu mi ame number no so na mendane mama amen we specific and we jana wa hanwa se not for the girl for your mother umame na ene mobro enti ene wade mano ti ube ti me edia to 0543 on ti me fa ma kwa anu 0543 785613 Dina we eye mianka sa eye me number na mabo no 0543 785613 na wode etoso ye be mama me no ninsa etimi aka mama yere se ye betimi ate feedback papa bia why ha na na na wo ware ni mo mama yere no na wade awi ho na ji wutiri nsa no anko eh na san kai si awade na nke duru so ekore papa mpese wo hu no wo hu okay yen hwe eh menim se nyankopon be ya dom ama yate ne enka kambe sa me bom three some straight mary mami what to say bibi aye kama ewe wo na nam dane do baaye
1: mpacho dia di me baaye ne se me ba be ma no se advance episode ne be kwa buchi nti obeka ye no obeka chere me na me se ne nua panyi no obi aye sa ma ono so wadi me sika nti we kame mfa mmano mane mfa nko nti sadebe ya sadia first ni ya mwani papa mani na we die onko huu papa no ni nyina ya nkambo muna ya nshe se ni panu ya na ampaso ya wafwa na kolewe mini se brada ni sobe buwano odi akulani befie mini ni papa nyina eko she
0: wabanwa mka udini tu kwa enu wawe
1: ono oho ti e o ma na oba
0: nti ma fasa case ni to baby wa wo de wo asem oba wo ma me atiko we ma me fita krade na eba oba wo ma me atiko se me de me de me ti bi nkan ti abere wa se wo me ka wa bro chire
1: ma pa cho me na me de sika no ma abranti e
0: but ono na
1: se me to ayi me ton ton ya marketing gete me sika na me koyie na me mani ti o mu de anya sika ni nya ni de ani ti ono ti no ma ka 4 years ni ma oso ma maka me mali sika pon no dey lolly fa bampo oso ma nti me so sika no na wo me nti na me pa o chew say me pa chew sika no mi ame dia me top provisions nti e sa na me sika no abrante ya fa ne kwa me pa chew ala
0: eizo
1: o dey sira na me sira
0: o nyo chew pa mami e yo nyo chew pa e wo dey ma yam ma no hun wo nyo ntete
1: sa dey maka 4 years ni maka sana eba penyi ni so ye ze sey ma papa ne di mi sika kwa onu ye twa akira ma na ko na we so esa ze ni nuani ji bi na wa ma no onu so pese onu so obeka se bia mi tiri mo di
0: eni ni biem
1: mi mi di
0: okay wo no wo se no ese me ma apostifo ye ma kwa san bond o hu odidi kai na wa family planning what you say dia me kan wote oba ya na wonye
2: unya ya so dia
0: oya ato unim family planning why biology unim family planning enti oba ye
3: oba san
0: dabi oba ya na wonye nya so
4: uya unya bi ni o nya mama ne ntiasi e
0: odi bi
4: unya
0: bi
4: ba
0: to
4: ho unya bi ni
3: ba mfre mama
0: mame oba ye
3: oba san
0: ha
3: oba san
0: e chira ya o Mami bi na ehu mo bro. Dana sika no mami sa ba. Obi na adum wo no ehu mo bo. Mami Joyce Safo. Ana o se 1000 Ghana cedis. Mi ame hwe. Se wo de beye indom. Mi se what is food? What is food? What define food? Won't be nka. E wo me confident.
3: Evangelical food is anything. That can use to eat raw material.
0: Yeah.
4: Also,
0: I want to tell you
4: that I'm also say, ah, I've been wired to report to us.
2: osu sisi
0: madam yan ko finu finu

0: bakwasi san krata nti betu yati 1000 ganda sibi wosi kana wa fa ma e chantre ma menso sai o ka se if any take papa no na so no ko ko bi jan sao ti kana e kim the man half o ti asie kim the man half ti man 500 sibi na onum o de twen no mla nin ka se o de yen twen no na o ma so bana so be ka sai dia fine you an ka sai dia betu I'm sure mo pa
1: ante o fa ben mi no bi so so hello na ze kuku abem hello
2: good afternoon mama
1: good afternoon me do jin baby of refi
2: e ba te frame na na frame me ka se fla ko di
1: yo o se na na de
2: o family ya frame ji je ka na na frame
1: yo sai
2: ai ye me ma no ntwe ni ko aduma mama na meka bibi kakra family ya be ma ne de no what yo ye si a odi ko ase ma si akra no kasa ane me kasa so wada ni jimi no kasa aduma na mu ya on ai ago na mu di on so era ni jiga ara me duru wa ya na ya no na ni tie so ko so ko me ne so ko ya gen mo ma police ko ngo pa ni jimi na wo jimi
1: ne eno no ya kana na premier obo jose say
3: mario
1: nemrani yango whatsapp no so hello hello afternoon, Afianiana. Madame Baja, it's your home.